Nawa-nawai toto ko. Danda de nang kana botting kasih ulolongan.

doang, isinto nga palusi, isang isinto nga palusi, isang isinto nga palu doang. Leya tong pinakena kulang lima di